Amenina mumra mie yo nyang kupong ni Obama a otia hewan so aye. Ha ha ha. Mumfan ni kasian tiamu hallelujah na ofata. Hey.